0: Agar sumra bacis, samigen samlo samme ma manghang ma yak thong mare ku iklau chure. Allo, tangsa sapcheng thik. Tondum bera pachi ge khepsumang niwa tamsum no kan sapcheng o tutu nandahang yak thong ba in tayung chogungang wa. No khune kuming so ha le ang meng khemana meho pila thiang bele khune kere le thaying e megatu khune la thik. Content creator rangwa no khune pit yan gonang pangbi o ma yam bang kha chu gurawa no khune lame khepsum kerekle yakthung thimbere ningsang o ki yungba liga pisangba kerek khemla ba khemla ma o huksogen chiba kanga sewaro ain anga erin yakthung ma kandok ingsebung himlam adang ba adang ma sire togi yakthung suwang ren mingso ba ngejumbo yambo ki jokpa content creator kerek lekusing ke nitumba mingso ba tutu nandahang yakthung ba in tayung po khyangwa adangwa nu tang saningwa isum larung lapata kerekle khepsum adangbe asiwaro
1: sewaro
0: tiksige ko adangba re nisum sit kerek khemlaba khemlama o chette abirena
1: kerek kerek o sewaro anga nandhang pega darap namda sukhim keyungba aburaming chatursing limbu amore bisnumaya limbu ekirkang kamo erin no samare ka mo ke utang ba o yarik yarik no gen tontong
0: yarik yarik no gen adang bare ni sumang ga gap sum no adang bare pangbe adang bare kon video ha ki jo gusi mem bi no kak togi kon video chok ma reels chok ma je hat le hangang wa ke bidang wei
1: ga togi ga photo ha ra yak tung sing la yang egang egang wi wi ha re o met tung la te rung le ga e amphu santos sa den mem nam phuti wa khune e padang ba che kan content ha jo sile inga ang kha mo na ma aning wa in na la se ha ke ang kan content ha jo ma hek tung singang aro chung sing la wa ya
0: he kan content ha jo men le akhen thum bi me dum nem bar so
1: al kan content in jo ma le ji thum ma ga thum the ham bak sang chung ode me le thum kara ningwa pi ma ga je khem ba sak me thum den
0: ningwa pi ma pare yem mang lo
1: yem lo masuk ma pare wa kha men tin bar sa tong bak che kan tom ma kan abang ye ma be body structure chok me mla lak pa jo
0: tin
1: bar sa tin bar sa tong be e gang je thok ma he kan ki win
0: Allo kan kiwi ren ang adang bare lengsong ki jogura kyak pi
1: Allo kiwi re lengsong chong loi wa ya aro lengsong chong loi wa ya pang bhe moi me de ru I padang bagaru
0: e kezi ren je kon ja akhen pu
1: kezi re je chujuk sa sites le aro 400 bong yam bem ba sites great anusar bong 500 600 700 khrak pek na
0: aja konin marketing o yorik naksing wa ilaru
1: marketing marketing unaksing ga yari ke wa gara ra marketing ga khemba hop ma
0: gara
1: pang phi moi aro je the bo khibe bele ke duk pa ha abang ne chum den ha je kon ar sung te me mo je kon kiwi in me de ra mo abale jo bele ar kunaksing yari wa naksing kon kiwi le
0: kon nu tong dong adang ba de kiwi de yan gon nu tong dong we thide yan na da o thide kire tu siang ke baila
1: kiwi nu tong dong alai chi hali tung singa wa kham be ka le tung singa wa ending kan avocado me manang 125 bot le tung wa ending ang yu
0: aja
1: he ki ang khen nu tong dong phak le pham mang phak kung wa ma khen ang hing kung singa me at ma
0: e phak len je inga ni sunga wa ya dang bare farming ke jogu ba kon inje ke songu
1: kan leji phak leji kusa phak le cha songkong sing
0: e yorik naksing ang waila mediru
1: yorik naksing wa phone ta ba ta pai aro kusa me hop ma
0: haje
1: aro
0: je ken bele gar adang bare side by side content ang ki jogura kyak ne kon yem lo ma je akhirik thumbi me dum ne
1: yem lo ma ga me thum ne aro phak kho kan phak kho mo pek me le phak kin cha pi me le bela sok ma si na mun jai chok mleng po khibi kui kiwi an upek mle sa masit mun jai chok mang upload chok mle po khibi inga je raw content yak tung besi kan I padang ba editor me jok kan
0: aje thang raw mo je ara yamang lat me jok ni thang bele editing joke me mong yori tam me lak me joke nin ila
1: kanje thibo ke be bele abang ya am pakang ge bong na content le video ang ge bong ba
0: adang bare kon video ha muncha i thak ge joke ba akhen poke tongbi
1: anga muncha i joke ba ga tongbi ne chi bong la ba allo kharak le
0: allo followers akhen me wa ila ro
1: allo followers 80000 je ke ma meite Nandang pega pecho.
0: Akin adang barin pechua.
1: Anga netsi pechua e lati anjum ten nazam lesuma anam lati inga nandang pega anjum ten pech mong 60000 kep ma me tengwa.
0: Kolen income pa ma suk te pi ki suk me den.
1: Kolen income arpa ma de ma bongle. A minimum a maximum pa me 20000 je arapong mainare.
0: Mainali.
1: Acha.
0: Konno tongdong adang bare content nu tongdong taiem mo the chuk maning wa ki jo gong wa.
1: Taiem mo ro ke ba thiang ro ma taiem mo je yak thung sapan yak thung pan yak thung sakthi ma hing ma suk lo ke ro ba je nga ai ching wa e kyang content ang kha ke dong ba yak thung sing la wa ya.
0: Acha. Thang bele akhen adang bare content a om me le yak thung sapan le sigang ang yorik neiningwa keba bhai ke nidat helchogle adang bare sa halamang yorik sikunningwa ke birsira kya no koninje aro kaktogi je adang bare akhir iching ke jogugi koninje renga okhiba jogung bangje ningwa ke jog
1: inga thi itung bevele ala hinja